sɛ ade a maayɛ ma no sɛ mɛsɛ ate sɛ ne ba no de waduro no ɔda mase pii na mmom mebra na ma no wo ne sɛ ɔnsɛ baabi akora ne hɔ bio ɛsɛ akora nyɛ ne baabi ate na adeɛ de ama ɔmi aba ɛna akora ne sɛ at the age of 6 mete akora to ɔne mɔ bi a to ɔdoro a wadeɛ na akora ɛbɛa na ɔka kyɛ me sɛ meana mahwɛ no sɛ mes wɛn mopɔ nanso wa

now the futuram de ma manin ko fa sa se we ma na fi de e di friends and cold war abba awari ni mu na ko fa sense be pre na be fa tem kwalanke to na wo worry because I can tell her say one the future yen kwalami no na e kan ho akontu se kwalami na me adu